Dak sen sharang ay tat panang sin dikrim sa sats nga she akashwani lenishut nga to chu chu drge chedu ka sata akashwani dileni samachar prabhat yang testini morning news sanajat.

0: ngasi akashvani lene shrinjiktain phidochotsot shngadans karmash ngachaduk kaseta akashvani len natsule de kharse chosne spotlight dikrim sanches laplin
1: spotlight Spotlight degree mein san khan lambias la jule tirin spotlight degree mein na sonam las khun se na nga mimang se phande phia chaji na chok si yo deno desko la jalta salala skundum prashko just deputy director agriculture tesidol malya chame sanskun la tesidol mane nyera anga ji degree mein na gasu jule ta na ta sonam las khun se na mimang se phande phia chaji mang puj gyo deno khalale tenang ne tening ata chaji khakchan chik chik kisan credit card juste ne lo mang puj gni phala dolin jik tang mimang sla dewe phantok salin jik mimang skunang te phantok sne nin jik Discretano, Samasas Kuna, then a Kisan credit card is called Mulazana.
2: Casa Julie, then a Kisan credit card pongata, Miston, Juxumna Palangata, Ladaxin and Quakisan credit card, Nada, Dulin Yos, the Hint, taken the Ottening at Dajing, but for some meeting at the KCC, Kaumata, Gajun, which was not ending at the bang it through Mulroxi, in at the Salanokala Lonikaru, then a Tavin and Quat any interest for Makamikarunga, Jingbat Pasangala, tending at the Sound your chessy fiat in a young ata machine your chessy fia, Tizu fiangata, colchessy fiangata, logicala legata, toxic lons of the salano halale. Cavin and Guangata swing season than Kangata, tap chessy time Mikaru, tening at a young Jingbat Pajiachi, Gosdon Giot, not ending at a Shran Mulangata, Coxing out Kazanangata, young Chuponic and Angata, Lunlan and Chessy to Zushio Kakawakama, interest Mamang Pojikalte. Tenjing pat pasang mala maskalas bar do mang poji jungat kya khala kya khala jung mulla tene te fi ang ata kya khala jung es tene ngata bang it through jing pat pang la mo na yang bor lon tang se sala ka ulang ata sakyat kanal ni shu na thal te yote ulang ata lon sal te tene oto nyo che saun wa nyo che tene ngata tena zog lang ata izuko lut nyo che tena zog lang ata lebari ngata rin ngun shal che si fiya tene gome karu tene ngata 1 lakh chak pang ata lon sal nok tene ngata sakyat mar yut na tene ngata 2 lakh ya 3 lakh chak ngata I ngata mundrox po salin yo teno khala le ta ka binang ko ngata interested po or teo iu ngata loks de yang logic nang ko yang loks de kang go sano khala le song pasang logic ke ngata season bo te dukshia jos teno pata ngata tap selting na tenel da sum jil tin na tenes jing bat pangol la tene ngata ston tok po bing selting na teo ngata market la song se ten te kana pene yo ngachik na yong go yo ngachik na tene teo yang ngata loks de ngata Bengash comes not in a time began at the Bengash come not in an interest subvention. The Gangiono, Kalmata Gagari, Jewish of not in a Gigana Duns of Shingata, interest for Pogona, Gigana Suns of Pongata, lost the young at a penny lost the account in Dion. The total Nata Gigana Jis of Shimene, at a timely season of Shanga that not a Gigana Jis of Shimene, Jingba Pangola Pogaman of Halle. So was I Pantox Pongata, Jingba Pamamu, Penna that day, Nata Ladak Sinangua, total Nata Stone Churukna, Gugiangata, Jingba. Nokte oni kana tene mang kya ngata stong chunga chok shi ngata I ke si si phantok spo lenin le dal ka sa ta teu kazuk shi no la da ngata e bulon bon ne na chik nyam po ke si si bo ne ka ngata nin nyan che shi gyot ka ga ya tene te na yang lo ni sum je te lo chap chi gyot te na tene ngata yang lo jung te wa yang ngata lenin nang duk nang de che shi gyot te iyo ngata ke si si goma ngata mimang sumun la tene sanction cha chik na tene lo sh nga chak badula no yal
3: ka sa
2: tene lo sh ngel ting na tene yang Jadiu juga sana. Kata loh sekarang sakpa tene iu ada yang sekarang cheese, yang ada stontok oleh nacik na, yang loh sekarang cheese stontok pun ada taba cik na, yang ada pingste teh pun ada suko
3: use
2: tene loh ni tinga tene jadiu juga no. Yang kau ni ala loh sekarang cap cap cik na tene yang ada jadiu juga zete bank pakuran yang ni mula no. Tene yang ada farms kang se office lah skio teh tene teo yang ni account beri jadiu juga zete yang farm application farm na yang berkang se yang dengan kerja sana.
3: Kasa kasa. Ta ngata kisi si kaneta tene memang semang pochu ki kazum ni ramo la jas tene phantos le na jatera khalale sko to dar mata jimba to gune phech phande charchi ma mang pochu ni jelas khun se salin ne tene pate na ne yang khachan khachi ge sko la thos tu ga jat na tene yang tene ne dakhsi ri misla jimba to gune ka charchi be phantos ma le ne ne tene
2: kasa ta i na yang ta ge ga ju chaji chi chi ju na ge na le pm kisan saman nidhi je te jin da ta i na low banch na pala dulin idyo thala le ka ve na ko ge ga ju nga ta ministry of agriculture jog na tene jingbat pangulla yang na le karu mul tok se nga ta ka jingbat pangun tene nga ta nang nam la zim met kaun la tene yang yongo mana met ina jingi ga depend dus tot te un la tene ngata le ka ro stong tuk chok singa ta mul chok sala jada no khala le te te mul chok pong ata installment sumi nang ko sa no 2000 ngata ta jibar la tene ngata 2000 chok si dosi le nang ku ngata tong tuk chok sik te mul chok pong ata lo ban jing na pala jing bat pa ma wang pos le na jat tene ngata la dak si jing bat pa Stone Dun Toshiganata, E. Angata, Garajun, Chola, E. Pantox, Pochaji Pantox, Lenin Diotala. Some was on the eats of Yangata, Jing, but Pasujiga, Tenegata, E. PM Kisan, Samani Digata, Laker Stone Took Top Chespo, Matova Yotna, Sujing, but Pajigdang, Luste Yotna, Tenetuata, Tasasona Blascons, Nata, Blocks, Hangmega, Yotan, Octavian Munikashkote, Tenetu Pantox, Pochaji Pantox, Polemian Ches and Olale. The even on the Karchan Botenano, Tenegata, Nangma, Sujiga, Tio Top Ches Yotna, Mulazim, Young Mangos. Ino khalale tene lazim yodna tene ngata to top jazz manu khalale
3: kasa
2: so mo sang tene o tene ngata ina pm kisan saman ni disko la jun tene ngata yang daksa charji chi chi gyar jing dong zo tene ngata lagle ni na khon jik sang yo tene ngata pradhan mantri fasal bima yojana jaga no khalale
3: kasa jo
2: ka o tene ngata insurance halanga ta daksa ngata ngata ngata car insurance jete jo anok tene
3: tene ta ni insurance
2: tene ta langa ta tontok mulla ngata tas taps pana tang spek tene ngata stontok mun la len len sak pa te jung bi na ngata chai ngata busik chi yong ses nos nos kal jiksa to chai ngata chulok chi yong ses nos kal sal to ya chai ngata charpa mang po jik sal te nos kal sal to tu chi nos kal jik chat na tene cham sik khoe te karu ngata jing bat pe cham sik te karu mun dok tang se te top che si fiat zam chi ko pene song te te zam chi zo shi nga ta lox te nga ta insurance company pe tang che si chaji ji gno ka me nang ko nga ta premium jet po ma ngun ji porte te ker gara jume yul ma mang po ja dulen de tyo ta la dak si nang ko te nga ta ston tok khachi gi fiat ka ston tok mun ma rest e hota la le te mun fiat te nga ta chaji dup te hota la le ne jing bat mon thore nga ta ston tok po Tapa sang ngal la tene ngata I data sang la kera no ki Ije cham kanal la ston tok tap siyo, chi ston tok rik tap siyo Tene te chan na len te tene registration jo ka sano hala le Tene premium rate por ngata 2% hala le Cham shik ngata cost of cultivation chet te ve 2% jok shik tene jingbat pat pa no Tene baki percentage po ngata gyagar jume sala no hala le Baki ngata premium me baki ngata lak lus po tene gyagar jume sala zata no Song basang tene I zukpo chaji wang tene ngata daksa draft na chi sang ma dups te ngata talutang ngata season bobut song tene nangmo ngata ngata stontok ngata basang hala I chaji wang ngata ladak se nangko tene ngata laklen lakyo ngata chi sen wale.
3: Kasa. Teo tene ngata yang ngata korangji ni yang ngata naskab jik junga jik tang nyampo tene stontok ngata Nuskel Lipkan Gun Tenata Guskud in Jitano, Halas Cabjetos, Tuskarn and Parian Sharano, Scud Pasana Tenetes and Nantan Jimbat Pagula Pantos Top Chesra Halale. Tayan Dosa Garajume Chachi so magic Juna, a kid Bajao Abian Juste Tenant Chachijik Dupa, Tetenata Ladarsena, Larlen, a Countess in Ocasino.
2: Cause a kid Bajo Abian Mongata, Gagar Jumi Tenata, Minister of Agriculture, Tenata Agriculture Minister, Chevrolet Singh Johan is Tenata. Kate Bajo Abian Zete, Daji campaigns of Shishula Tatanola, Mans Mulla, Tenegata, Shes Gospel Jessica, K Nata, Kate Bajo Abanian Quatanata, Ta Garaju and Quatizuxinata, Snaluxiko, Lut fertilizer, Hala, chemical fertilizer, Natanata, Man Mamang Pocola Zate, Tenegata, Jingi, Nata Kazuxi, Jingi, fertility, comes the young Gushan, Tushik made Pasang, Tene, Tate comes the young lost the Kamjazipia, Mimans Samala, Jingbat Pasangala, Nata Hagos Pelchas. Then that chick took sick. Nata in a juni egg natang spec juni nata tis sapala, e abian bogarumsa, garaju and garumsa, shulinjitan halal.
3: Cassage.
2: Teongata and Ladaklang, Teongata in a nata kivikina, research station, agriculture, horticulture, sangma dunte, tenata, yul gansong a song tetanaging batangon lattes with Hagosa geno, Azutangata inandu, Ladaksla tenata, chemical fertilizer, tesam, mangpoka to garla colates and chicola sadamano, inang tenata, e zupinandu, nata campaign binatio. Teningata, chemical fertilizer, noon colte, young ata, chiri colgan chestu, Tevica con langata, Mimans mula demonstration towns, the Hagos Pelchuches, Pernangata, the natural farming zerte, Nata Chajijian, Dulatala, Kongata, Ilataxi, Yul Kachigamata, Chuatatu, Kavinan Kongata, Iungata, scientifically proven is Ushigino. ngata nature ngata naturally hala ngata la la tak si nang kuat ini ngata aturo balang met kan ngata jing bat pajing mana met no ten ngata balang kana bingkani te ngata esuk sang marcia na ten ngata balang chap mun kolte kazu ngata stontok sik bat nyano kawe kana ngata mai gela stontok sik yong duk zet no hala ngata oti balang chap na balang urine ngata mix jos te on ngata zuga rooms te te on ngata hapta chik na ta jak chik chok chik ngata skur chok chik chok chik zai chik yong se ka skur yong chik na te nang ko ngata jing nang ko phantok chani bu ma mang po jik gazat ka khala le ka bu nis ngata ngata inna nature nang ko ngata nitrogen ka yu lut karpe na yo te on ngata kuk te kyong te ston to ka thop chu gat ka khala te nang sa on hormone na hormone na demo cha chu kya ta te bu sang me tangs ka o nyun cha ches po jas te ne ngata ston to on nyun yong che sa doctor cha ches ti zuk cha ches skalas mang po jung basang te ne yang daksa gya ju nang du memang mon la jingbat mang la ई कैंपेन बुगारोंग सा शुलिंजिक तान होला ले
3: ते
2: वे का नंगा ता जिंगबात पंगुला तिने यंग नंगा ता अंदादुन केमिकल फर्टिलाइजर बु कोलिन नंग छादना तिने तिंगजिंग जिक नंगा ता सक्यात पो चंग मेंदो चचो से चम जिक नंगा ता केमिकल फर्टिलाइजर तंग ना योंगो ते चम जिक योंग मियोंग चेस खम्स दे अस नो चेस छुर सो पो छाजेस तिरुक्स कलास मंग पो युत पसंग तिने नंगा ता ई कैंपेन बु दक्सा नंगा ता ओतो शुलिन ने नक्सा
3: कसा या दक्सा कजुक तिने रा ते मोला जस पहाला आ निजे दक्सा चर्ची डुलिन नत कान बेना तिने नंगा ता balance cha nang tene balance chap nang te gun la tene ni ji yang thap sik ko la jate te o tene nga ta lu chok la tang ches mol te jan nga ta tene ngan ma ne in na su ji ge tene balance sha le thala le sons pa sang nga ta tang re lut piano tene te bo nang tene jing gun lang tang re lut tang ches nga ta ngyok sang yo te no khala shkot pa ta te o na even na ta nga ta circa bo nang thap be na cha bi sik khat yot kan be jaste tene te chok sik ston to गाय कैट लिप्सिस न गजुक से नंगता
2: ता ता इउ नताई रंजिनि नता दसे बलांगाय नता लुत बिंकान बोला कावलांगाता फार्म यात मेन वर्ड जन नकलांगा ता टिपिकली एफ आई एम जुआनो तेउ नता स्कन ना पाला कोलिन दा तो दसा नता स्टोन टॉक मुनी रिकमेंडेशन बिनंकुवा गोमा नता ई केमिकल फर्टिलाइजर तो गोमा योंग जाना Samsingata lutun colatala, Nanchan one made lutun colat, Tevicaru tenengata, Sapishing young mangata, Stontogala chesipia, lut carpona napocol, Zescala. Ta Jungiangata chison carzena, Ta inavicata, lut carpon lapo, lamoson was in now tangachisan mayon to the tenangata etena, Tabre balut chalut mundon, Macol canjis of Chicala, Macola china tenete just decide on the problem yon scala. Tatiotangata ranging a teo lutunata col chesino. Tevicas nan matsospo, lut carpon. Nakpet sabola, taksa lut konsos pungata joches. Kau jasa taksa ngata balangai chana, tene balangai ngata takre lut mun ngata set saat abste la daksa tezuk ngata circa wet mun kagari jumun la tezuk met kagala la kagari mun ngata chao tene nang dokhoni pura cementi tezuk yo kano ngata I kala daksa te yang set circa de moji kyo kya kawe nang ngata balangoni yo set la takre nang dok saat abste te sao yang ngata ji kete yang ji saat I kala lofte yang ngata takre nang kyo te tezuk ngata circa de moji kyo te circa de mota dulna de moros kan la ngata Chang lut kafuna na koyot metka. Jing samala balang lut tuk mamang poyot pasang turor gupchik mamang poyot pasang. Tizuk mata stontok gelar ngala gugur chugur yong duk zes pasang yong steno kala le te mata lut kafuna ko makon na yong steno. Jazana shan ngon mete jing munda zix na tizam shing ata yong go yot etka. Ta daksa ngata stont balang na tene turor gupchik ngata tangska o nyun cha ching na ta tene yang ngata nuska chik pinga zatano balang ngata chapuna balang chao. Tang iska barrel jigna tang stenga ta mix joste tewe karu tene ngata kuram jing nyun jigna tene tewe karu ngata sa gyala hala ka ngata changme yoga ya chuli yoga yot kane te sa o ma gyala sa the no ka bina ko bu mamang po gyala ngata stonto ga phanche si bu mamang po yo no te bu ngana ngata lakthil gang chok sikhyo ngata te te izu pinang do tang che sala ngata barrel bina tang ste tene te o jungin borna tewe nang ko chi chat kya zena tene o di bu gyala sang ma tang ska mana mane mangpe nang ko stong ta ganar gas ano hala te te tang ska mangpe nar gas gas gas gas sare thing na tene nga ta te o yang nga ta chuna nga po stress te Tongata jing in unqua chajugna, then a jing in unqua te nata bugella sangma, mangposong tetanis, sa gala chachesna, teningata, muspa sangma, lemon and bongata, stone toga top jessi, tizugata, circajic chat gahalali. That te circa o yungata, so magic in Tangata, in a low banchig, la dings than hola, te hallangata, tizushik masas gapta, teongata, scientifically chochesi, gosdombo, taxangata, chemical particles, mamanko uches was on. Tetapi kata saintis juga tu sukses ke kata tuan zat kerana itu saintis juga something semalam ini kata am miji experiment jos de pihon zat yang halal. Kazu kata naturei jungle muni nangkua kurang fruit yon kurang sah gila cincis. Kazu kata aston tok muni tega na lin nyando. Tetapi sukses kerana kata jing muni kazu lin nyancis tu zakan bostas de. Tetapi sukses kerja jik pihon zat yang. Tapi ini nangkua kata garajungi kata sponbo sang metio anggol tu. Pure ka pura malen halal nga ta kanal chu ata pe na kanal chu ka chu male kanal shne ka ngi je goma experiment jos te zigza da wa ki te o gyala yo na tene kule kule anga ta nga a yang un spoza che halal so mo zong te charji o daksa o te na shi anga ta ta charji yang ma ta yo campaign so shi no me mang mula nga ta ha go spel che si
3: kasa ta yang ma anga ta tene jimbat ba gune phia daksa tene shukshan dang ya bodule ne ka ni charji jik sonam las kon se chi utena
2: kasa ta yang sonam las kon se nga ta charji chik chik nga ta par drop more crops te nga ta chu shitaps nyu ni karu te ne ston tokun kazu abat te se si te nga ta charji jot ka ve nang ku te ne nga ta jing munika ya sas munika ya chuli kushu munika chu sal che jot na te o nga ta pipe gyu te thiks pa gyu te ka ston toi patare sala go she jot na sai khuri ga yang yang don sang ma nga ta kodla chama chu ga chu liters chikona liters chika chikponga ta stonto ko pataga istala khechu jasi ten chaji hoye to no kaunga ta drip and sprinkler irrigation juste tenjing ba tama mang pe ive phantox lene get kala ta ngata ladakh po inna suyanga ta chushkon chandi no tenenga ta area mamang po no jaga ngata laga ladakh se laga ngata lepe le ngata district nang kuwa tenenga ta jaga mamang po thang mamang po ve to no kaunga ta stonto ko tap state in tebe kana yongo spell gas is scabs yo no hala ta te thang mun la ta sa ta mamang pe jingwa ta mamang pe boring phia sa tu hala ta boring things te ta boring chum ma yang nga ta chi sa nok ta precious nga ta no hala le chi sa nok la ta te boring chu nga ta phia sa te ten stonto chi ba den na ta ti

0: Chalchari nukli, tena
1: Kaisa?
0: tsukla research center ya nga taa kazri yot kya ii jika thus teke tena nga taa yulu la jingbar pangun la school maa jik tsukshia school en nga ja tsirke nang jindu lene diale,
1: Kaisa?
0: kasale.
1: Taa nga taa ila zgul be nangi jaa horticulture, agriculture to manpa kazri gu gyute, taa nga jaa ina mima zun nga jaa hagos pelchi si nga taa digrim jingin taa kawe nangi jaa tena taa chosma lu zun mako la nga taa sasunan bache stoga, mima zgul nga jaa hagos pela zaza gondol ju. Shkot pasang taa tena iwi toga tena mima zgul nga jaa hagos pela zaza chik tena po tozu ngi ja hagus pelza chenul juta
0: kasale tene ngai jingbat paunla iu juniot leki ngata chosma lut ma ko la ngata yang thaps demul demot kya organic nang natural farming choks la halale ta space tang na ngata organic ina khete na ngata vermi compost kazo ngata cho chen ngata bu shal te ngata lut chi kazo cho chen te be thaps mun ngai khona zuka hagus pels pe nyale tena chos la ngata bu ma sha la ngata compost kuri compost pit ina ngata composting chos te lut cho ches te man pa ngata bu chik sat ches ya bu miyong chi si fia ngata chosma ngata zuk pesticides un mako la ngata biofertilizer neem oil zera chok sun ngata kazo use cho chen te onis kor la ngai khona hago spells pini ale tio man pangai natural farming na khete na ngata zothap soma re gong ste duka be ngata jeev amrit juice te bij amrit juice te ngata mulching mun te be zuk ngata thap sun chi chi rik in kazo ngata kol chen te be ngata chi chi re use cho chen
1: te ngata i ngata khet bachao abiani ngata migji bu kon te ngata sa suna ngata shkep chigin da konju manna da sanga ta yang mi masma poji ngata chosma lutma poji kol che spejas ta ta sa kedinga ta khamze ka ngata khat so por lebin ji tanda kyot pa sang tangi ja teni las kun so so so sanga ta teni spon bol la ngias gun ya ta teni chandik pon tus te teni mi mas gula teni ngata jang to ni ngata luzun kol te sa sunam bat ke za che sto at ye jes pos pa sa lin ji ta ha gos pe lin ji ta inda ta kyot pa sang ina ti wa ji yur pas ku ja sing dor kale ta dem ba dang ta sanga ta teni i turu gup chuk shal kun za che spon ata ngun che che spejas te teni mi mas gun ata met khamed ya ta chosma jaften rocheshik yamanata tene buti escalage juan chiktanya potena ta pesti sais ma pojinga ta kola za do kaveste demba na tene ta anme ta cirka na jin bache se kanga ta ngam chash kote no lju chot pa sang ta tene ngira tene jing bat pan la kazu shi jun ta ta tene demba na ta tene jimu na ta shkep che se fe on lju tene ta kazu kan ta thabzun kolte sa sona me kanga ta yongo jian spel tubin yan tene ta sakya de khamze kanga ta khat mile pa lju te to kazu jin no lju ta
0: kasale i khet bachao abhiyan khuri na khete na yale migji bono ngata chu ste borche ngata sakya dina khete na ngata buchi gun ka jo shkyop ste borche ngata chosma lut makola otebe thaps mun ngat zuk department gi te ngata jingba tangul la ngaje school ma school lenot ke yale ta space tang na ngata chui shi thaps po ngata ka jo chuen zena ka to ngata mulching technology just te ke sale mulching mena khete na ngata changwa pata no khala le shugu nak pe ngata sakya dika things te ngata tebe na nga khete na saspo sal che sala le phul gobi ban gobi ngata tomato chi saspo sal na ka to ta te mulching bikane fayda jiot kya gale changme sangal la khete nang tenna chu rabar isu gi nang ku anga ta hus po khoren dux pa anga ta chu shitap chanu sale nispa be ka khete nang ata chaslan bo khete nang ata labor use chu go samanu te bena cha jana chaslan shike mash kes pa sang ata ama le ngun anga ta ji na khete nang met khame chaslan pu da shkot go samanu cha jana te bena anga ta chaslan shike chu amanu sale sumpa be ka khete nang ata normal chaskan ji ka anga ta tomato ji tap se kilo shnga yo na ibe na khete nang yong go double yo no ya le malching be na anga ta kilo dun ne get sapeng ata tomato yong anok chaskang chi hisab ni sonle tena chok slang ata nispa be ka nok leng ata sa bo ka zo shkyop ste borin zena ka to leng ata sa be na main bono ngata uksdan bo halale sa bo ngata transport lu shuk che si fyate na yot ka ni uksdan un shi ma chi ong ata phel chuk che salale ngata chosma lu chi tang na ka to ton thok pa ngata ek dam glucose tang chok shi no ngata mi ji hospital lekena glucose tang na sang chami rale o tena chok la chosma lu po ngata kho glucose tang kan je chok shi no ta tyo cho ma chi ong ati se na yot ka ni rangjin uksdan mun ngata khete nang shal chuk ste ngata ston to wa se na yot ka ni nuspa on thop chun sam na ka to le te bi fe ngata thap jre got kya ngata jib amrit jus te yale ka bo khete nang ngata berel ji na ngata buchik shal te te buchik po ngata se na lep chuk ste ngata ston to wa thop chuk che sta sa le jib amrit po khete nang ngata ka zu ngata chuan ong se na ka to le ngata plastic gi 200 liter berel ji ngata nen che ze yale chak se berel minen che sa le te te be na 180 liter chush kang spa te ne te be na khete nang ngata balans cha khete nang 10 kg nen chesle balans cha khete nang ngata jak ni sum sang ning pa minen ches che jena fresh pena buchik mang pot no pa main bonga ta buchik shal ches no ya le tene cow urine le ngata chaps po khete nang 10 liter nen ches so ale chaps po te fen ten no khena antibacterial properties jot kang ta zumo yong choma no ston tho so ale tene ngata kuram bo khete nang kilo ngis nen chesle kuram bena khete nang ngarmo no khala le khena sugar ka ngata buchik ga kharji tang sta no ya le tene testing ne besan kilo ngis le besan

0: Lāng dāngi kērāngi tāndā ngāchū lōgyū sūng yōndu sāmbā tā pio gī lōgyū gī nebāb chī gīr wātā tīnī nī ngā sākyā pārū dā sōg wātā kāpto kāpto gī tā sōsō gī gērāb kiong tāndā ngiam dō yōni chī lō gī tā gā kāp sī tā gā nā tā sō yō tā sī tā kāp tī tū gā kā sā wā wāng gyō bā sūsū lī yā mē kōr jīk sūng nā sā wā tā dī chok tam rō jī nī tī wā tī jī tā wā yīn nā tā gā kāp chī gī nā lō lā wangzinba gyuja tepanji yorwa. Di la, gyakab nanglo gi ta nyokta ta digi chik mayimba chi gyakab ki noshu chik yorwa, chi gyakab ki noshu. Ta peo la, sakya pakdu desu chik yansi yansi jibba thewe dwaya di chi gyakab ki noshu, ta sokpo ta gyana ki noshu dindi zigidwe. Ya, nye ma mayimba che thande nekab la, ta thande neka ta tiwa di nyamdu tangsha na, thande neka la gyakab chik nanglo la, ta ta ka gyakab ki ta kancho khasa wate si di guju loo gugu na chi gyakab shambaji ki noshu dinde gen jine gyakab ki wangcha shoriya tang dinde jungu yu na wanti korjik shungcha na
1: lao lao ta pyo la cha tsunba ina dinde rang tanda chi gyakab ki shugin yu bati sebu shira re sangu tuwa tanda tanchi paktu ta rumbu na zangba gabla ina zobo ta nang lo la ya chi wangcha tabzio na ya re dinde ki gen re yinba ina ta tanda ta lugyu dan jeje tanda di ji shu na dikido tanda ching gyarab gabla ya pyo dan ming gyarab tsaibi chala ching gyarab gabla ya manju dan kanda jawa shuk chumbu chi chungde yo re pina pizun robu chi shubi ina ching gyarab tanda pyo dan chungyong ki jawa chung kab didyu zambala ya pyo la cha shabu ina tanda ching kongma ki tanda susu ki yunda tanda chune la ya sungyub chaya waya di chik nang yo re pina cha shana chik dong dungya chubdun lo la ya gongsen chidong dungya nishu lo la gyawang kundeng dungba chik ya lasa la tende shu che seti la dus che peya la chik shabshu naya re dawane shin khasa ure chidong dungya chubdun lo la ya peyo la kap didyu zomba la ta rimbun zangba kap tanda uyu kui la chashabe na di jingirgi kanda kharsa re bongchuk chi kap la ya tatu tang ya di dike to la ya shuji ching kuma ki rukwa na yu dinda shi chikdung dungi nishu gabla yimi yine kasa ura rukwa na ya re penna cha shabu yina gyawang kundi dungba siri ma su shu ya di shuk la ya pyo rang la anbein la ne dus che chizu na ya ta tante manzui ki tante ki rabu shashina ambassador suwe ki dus che na ya re dangani di che la ya yimi yine yang korga ki maa lebi gabla yang ching kuma ki rukwa na je pyo ki ta kante shuk re kanda tenling to la ya tende rang dus che rukwa na yu re pyo ki cho la yine jik nangshu ge to ne jik chuyun ge dewa chung ya re yine yun da danda chi gyagab da gyanar dhubu chan yur gab didu zamba to le yine jik yam gyagab sungyub che ya re dinde ge to la shuk chumbu ge dewa yore penna cha shab yina gyawang gundeng danda di gab la cha shab na kasabu re gyawang gundeng nga wagi danda gyanar la dewa nang yan di sobo ji gab didu zamba la pyo nang la yine yang desar mungu ji yung di war da nang lo la singru da dindu kandiyan pora la yinba yine pung jik gugu yudu zamba danda yana dan dewa chikdung gubya ngabchung ngaksum la Beijing la chenga dusi pe nang je dewa nang ya dindegi dewa di kanda chi gyagab ki to ne kanda rukba kwaya di shiragi nenga chi dan gyagab ki si dun to la yine shugin yobu di sewa shirag re sampa chingdo
0: lao ni dengi kenangi sunya bigzi sung sung ta ina di tis gyeru tangba ina ta pe rangzin chikdung gubya ngabchung ngagu chukchung da pe rangzin shuwa ki gyugin zogdo di ta gyumzin zogdo di tuksa ji yorwa ta, di tuksa di tis chaygibo dojik sungshana kandis.
1: Lao, ta chidang pyo rangzi shuo siya di ta gen, ta gyu da gen da mangu ji dinde yore sungguto. Yine ta zubu di wanzu kawa la dus che pyo pya pongpa ri shuna ta wanzu gerab lugyu nanglo le sewa shita ji yore sungguto. Pyo di chik gangri rebe gobe shing skanda pyo nanglo na chibuwa tomba na chi gyagab la kanda jawa maja bichi ji. Tanchi kaangla nye shushu re, tabena chashana chi tanda kimze gyagab dhubu cha shaabu yina chegaya karsawa kyanar nanglo la kumendang da kumredang ki nanglo ki